0: Alo? Alo? Yes.
1: Bacho, menu akasa ba, menu mbla yoko tugu anu se ba, so kasa menu mwa rupe.
0: Awasa, awasa uba.